Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron a kan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu mai da hankali kan tushen makamashi mai muhimmanci na zamaninmu. Tun a zamanin da sinadarai da abubuwa irin su ruwa, ƙarfe, zinari da man fetur sun taka rawa iri ɗaya da lithium. A wannan yanayin, za mu fara da cewa sinadarin lithium a zahiri ba shi da nauyi, amma farashinsa na da nauyi saboda lithium wani nau'in sinadarin ƙarfe ne mai alamar Li a cikin teburin sinadarai. Tare da lambar atomic 3, an san lithium a matsayin ƙarfe mara nauyi. Lithium da ke da laushi kuma mai launin azurfa, yana da ƙarfi sosai wajen sauyawa idan aka haɗa shi da wani abu. Domin yana iya sauyawa idan aka haɗa shi da ruwa ko iska, yawanci ana adana shi a cikin man ma'adinai ko ta yadda ba za a bar iska ya shiga ba. Lithium yana da amfani masu muhimmanci da yawa. Mafi sananne shine a cikin batiran lithium ion da ake iya yi wa caji. Ana amfani da waɗannan batiran a yawancin na'urorin lantarki kamar wayoyin hannu, kwamfutoci da motocin lantarki. An fi son batiran lithium ion saboda ƙarfin ajiyar makamashi da tsawon rayuwarsa. A yau, gaskiyar cewa na'urorin fasaha sun zama wani muhimmin ɓangare na rayuwarmu na yau da kullum. Kuma amfani da motoci masu aiki da wutan lantarki don rage illa ga muhalli da man da ake samarwa daga kushewar halittu ke haifarwa yana ƙara sha'awar lithium. Hakanan, ana amfani da lithium wajen samar da kayaki daga yumɓu da gilashi. Lithium yana ƙara juriyar yumɓu da gilashi ga wuta. Kuma yana sa tsarin samar da su ya fi sauƙi, kuma yana ƙara ƙarfin samfuran. Hakanan, ana amfani da lithium don samar da launin ja a kayan wasan wuta. Wani muhimmin amfanin lithium shine a cikin masana'antar harhaɗa magunguna. Ana amfani da sinadarin lithium carbonate wajen samar da maganin cututtukan taɓin hankali. Ana tunanin lithium na daidaita canjin yanayin yadda mutum ke ji ta hanyar daidaita ma'aunin sinadarai a cikin ƙwaƙwalwa. Akwai manyan dalilai biyu da yasa lithium ke da daraja. Na farko, yawaitar amfani da batiran lithium ion da kuma kasancewar yadda ya zama dole a yi amfani da waɗannan batiran a na'urorin lantarki da kuma motoci masu aiki da lantarki na ƙara buƙatar lithium. Batiran lithium ion na da matuƙar muhimmanci ga ajiyar makamashi da ake iya sabuntawa. Na biyu, iyakataccen albarkatun lithium shi ma ya ƙara masa daraja. Ana samun lithium a wasu takamamman yankuna na duniya, kuma ƙarfin samarwa a waɗannan yankunan na iya gazawa wajen biyan buƙata. Don haka, dorewar samar da lithium yana da muhimmanci don haɓaka fasahar ajiyar makamashi a nan gaba. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin Jaida Kege, Alper Beshe, Murat Orem, da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin, ku huta lafiya. Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.